Jamaica moretsa me nna ke mo itse sentle Fanta Moja moretsa me ba re tlhokofela jana kwa fatseng la Jamaica moretsa me ha ile gore tota o reetsa thulaganyo ya rona ya mmino wa reggae la matlhatso la matlhatso wa bo kopana jana le ditlhamo tsa gagwe moretsa me ke ntse ke tla ke ditshameka thata le tsone moretsa me moa gagwe o robale ka kagiso re tlhatso re ya go leba jana kgang engwe ba re go ile ga nna le ditlamorago moretsi wa metebang le kgang e le ya kwa sekoleng sa Surusungu Combined School gakologelwa ha cellphone ya morutabana e utswiwa mme yaanong ga bidiwa mapodisi mapodisi a tla a goroga a phuruphutsa bana ya re ba sebile go phuruphutsa bana ba bantaya moretsi wa me jaanong go na le ngwana le mongwe fela yo o ileng a bona kgobalo ke a bona mo lenaung ha mo lengweleng mme fela gore jaanong go be go fa go ile ga nna le ditlamorago re etsa gore me tota re bua jana ka ditlamorago tse e tla tswa e le dife moreetsi wa me fela gone kwa sekoleng se tebang le yone kgang eo re tle re lebe jaana motho wa betlhetse gore a kere ba re kwa toropong e le ya kgona a kere ke yone toropo ya Buccalo Village Council moreetsi wa me ba re CEO e leng me Anna Sazita go be go fa ha ile a neela jaana a ntsha pego tota ka tswelelopele ya go agiwa ga matlo a di-shack dwellers housing project moreetsi wa me ke gore a dira se se kgatlhang ke gore ba re go tsena mo nakong e phase one phase ya ntlha moreetsi wa me legato la ntlha la go agiwa matlo a kanang a le 200 moreetsi wa me e leng 200 gona jaanong a setse a tla a feleleditswe 90% moreetsi wa me ebile a re go na le batho bangwe ba e leng gore mo nakong e ba setse ba tla ba agile mo teng ga matlo a bone mo nakong e wow ke kwa Buccalo moreetsi wa me yona a kere ba re mo nakong e ba Roads Authority ga kole gape ba tla ba tlhagisa jalo gore tsela e le ya C23 e tsenang jaana kwa moepong e le wa Langer Heinrich Uranium Mine moreetsi wa me ba re mo nakong e setse e tla e tswadilwe nwa kwana ka go bojaanong e setse e tla berekiwa mme le fa o ntse yalo setshabela ga le sepe ga e le gore gongwe modiri wa kong gongwe karako di le dintsi o na le ditendere ka kong ba re go na le tselana e ntshwanyana gape e ha thoko ya nakwana e setseng e tla e bodilwe moreetsi wa me yore a tsela a tla o lebile gone jaanong kgang engwe gape moreetsi wa me ba re Tautuna Netumbo Nandi Ndaitwa moreetsi wa me o ile a tlhoma me Christine nkgwebe se moreetsi wa me jaaka a jere o ile a motlhoma jaaka modiredi wa lefatshe la Namibia kwa lefatsheng la Malaysia moreetsi wa me ke ora a kere ke yaka go tla go ntse gore jaanong di dintsintsi fela dikgang mo nakong e ka bokhutsane e nngwe gape ke e le ya ba re moetlile pele wa ditso tsa gona kere kgosana e nngwe ya ditso tsa Kgobanin Traditional Authority e leng Cynthia Arise se moreetsi wa me re itse gore tota mo nakong e ba re komiti e fa thoko ya parlamente moreetsi wa me e tlang lebile jaana seemo sa ditsela le dipalangwa moreetsi wa me re itse gore tota mo nakong e ba setse ba iphitlhela ba le mo toropong ya kgona kere mo kgaolong ya o maheke mo tsatsing la maabane ba ile ba nna le phuthego le ba nna le seabe ka go farologana moreetsi wa me re bua yana ka different stakeholders mme le ba go ntse yalo ene mme Cynthia Arise a re lebaka lengwe la go ka leka go ngwatla dikotsi tsa dikoloi ke gone gore beng ba dipolase ba tsenya ditrata tse di rileng tsa gore jaanong diphologolonyana tse dinnyane gongwe le tsone le diphologolo tse di tona di seke tla di a tlolela jaana mo tseleng moreetsi me ga jitsere tota seo se ya go kgonagala ka tsela e ntseng jang jaaka a letse gore a kere ya ke jaaka go tla go ntse gore jaanong ke dingwe tsa dikgang fela tse e leng gore tota ke tlatswa ke go tshwaretse go na le tse dingwe gape tse e leng gore motho abe ke tlatswa ke ya go tlanyatlanya ka tsone gape moreetsi me ka leetse gore a kere nantse o beile tsebe tsa rona tsa metshameko mo nakong e sa fediseng pelo ba re boa ga go robale ka kagiso ke makasene tsa

ba maema kwa go dimo moretsa re bua ka bang ha sene Zahara moretsa re itse re le ne tota botho ile re tlogela le fatseng leno a ikela jana ba dimong moretsa me mele gale go ratire ya ja ka go tla go ntse go le jalo ke bona fa me jwe kana ngale mashama ba bile borobe di fela go tsoka go nya bra taro a go tla onde pelotele le le na fela ka tsaruna tsa betshabeko re itse re botsa tsing la mabane ri le ra bona jana Spain ba mo khla jana sa pasela sa France go ile gang kha go sa bola selo sa phuriranyo ya meno o tla fela fa ba re fanta moja rasta got soul rasta got soul vai ga kolegalo ake rasta is rocking my bone fanta moja but may his soul rest in peace.

0: FM.
1: Pele ga re tla bore ya go le bajana ka bokutsane tsa rona tsa kgola tshe re tsa tedi shedi khang mo shongwe le tsela go mpieno na lwana re tla re ya go le bajana tsa rona tsa metshameko mo re tswe jo ra je ba re ira re mo tsa tsing la mabane re tla ra bona jana gona le metshameko e na metsampelo metshameko ya maemo a kwa go dimo re bua jana ka metshameko ya the FIFA World Cup 2026 mo re tswe me le vanselo re ile ra bona jana tota tlhopa sele sa Spain ba mo gela jana France mo re tswe me ba re go ile gang khago sa bola gore jana re bone fa Spain mo re tswe me ba shashampo la France jalo ka no di le pedi go le fela moretsi wa me gore lang gore France e batla bo gape ba ya go tsameka jana motsatsing la batlhatlo fa batla bo ba ipatlala maemo a bo raro gongwe batla bo ba ya go tsa maemo a bone moretsi me yana bone ba litile jana mo gare ga setlhopha sa England le Argentina moretsi wa me yo ra tshere ba re England le Argentina itse gore bone ba tsameka jana mo phirimane nya le tsela go mpieno mo re tla tswang re ya go bona jana ka bokhutsane se se tla bong se kgabaganya ho se tla bo se ya go tsameka jana metshameko ya makgaola khang khatlong le Spain mo re tsame se se la tlhagelwang ba tsameka jana tsa tsing la matlhatso le tlhopa sa France mo re tsame jo ra tshe ba re tsameka ya teng e tla simula jana ka ura ya bo robong mo bo sigong jwa le tsela go mpieno fela jo ra tshe ke tla tswa ke go gonela jana metshameko eo ka tlhamalalo mo re tsame England versus Argentina ba re go tla bo gonkha go sa bola ga tsitsi gore wena o tla bo le fa kae gore jaanong mme ga e le gore gongwe ga ona thelebišene mo lapeng la gago gongwe motlakase o na le mathata ka thelebišene ya gago o na le mathata ka motlakase se tshabele ga e le sepe gore jaanong radio nyana ya gago e dirisang marang a letsatsi ke tsaya gore ke yone motho nna le wena re tla bong re kopanela mo go yone jaanong ke tla ke go neela jaana metshameko e kgwele le kgwele jaaka e ntse e tla e tsamaisiwa mo gare ga batshameki ba gore me tota e ga kae e ya kae ke bo mang ba ba noseditseng ke mang yo noseditseng ke bo mang ba ba tshamekang botoka go tlola ba bangwe bofelong ke dubela gore ke tla tswa ke ya go itsetse gore me tota gareng ga setlhopha sa England le setlhopha sa Argentina ke bo mang ba tla tswang ba ya go kgabaganya go tshameka metshameko ya makgaolakgang kgatlhong le Spain ba e leng gore ba nakong e tota bone ba bo ba setse ba tla ba ipatletse jana phatlha mo metshamekong ya makgaolakgang moreetsi wa me yore a kere ya ke jaaka go tla go ntse gore jaanong ga re bua jana ka tsa rona tsa metshameko bothabetlha re bua fela jana ka metshameko mo e leng gore tota re bona jana jaaka ke ile ja go neela jana tshedimosetso ya teng motsatsing la maabane re bua jana ka ba ga rona ba e leng gore ba nakong e ba setse ba tla ba emeletse moreetsi wa me go ka ya go nna le seabe jana mo metshamekong ya Glasgow Commonwealth Games moreetsi wa me e leng gore tota e tla tswa ya go simolola jana ke dumela gore tota ke mo bekeng e tlang go tswa ka di-23 tsa kgwedi eno go tsena ka kgwedi ya Phatwe e tlhola malatsi a le mararo moreetsi wa me ke ro a kere ke jaaka go tla go ntse gone jaanong metshameko mengwe gape e re tlang re bua thata jang ge ka yone moreetsi wa me ko ntle ga mo ke ro a kere ga se ya go betlhe nantse ba ile tsabe ana lo wena re bua gape re tle re ye go le ba jaana tatedišodikgang mo nakong e e sa fediseng pelo.

Maramos mana ki mang haise na way fried are sa ina mare na Hello solo probong le sebele probe di khona jaano ng gojer 18 to 7 le sebele probe di ya le sebele probe di khoy ko na ko nya probe ya bushupa

Tonse la motho betlhetso ra dira ya ka se re tla re tsholetsa go tsena mala kong ya na lwana re tla re go lebetjana tata dijo tata dijo di khang motho na lwana re ntse re tla re tseneletse jana mo go tshone fela go ke khanya nthla e motho ke tla tswang ke go ene la jana moshong wa le tsila gompieno moretsa me jona a tshere ba re madirelo a taimane a de beer se moretsa me ko fatseng la Afrika Borwa jana e ke khang e leng gore tota motho o ipotsa gore ba re taimane malatsing a segompieno go diragala eng ka yone o kare ga e tlhole e lele jana le e leng gore mo nakong e le tlotlegile ga e tlhole e lele jana le e leng gore mo nakong e tota motho le a boletse yalo kwa godimo ka ditlhotlhwa moreetsi wa me utlwa fela fa ba re madirelo a de beers kwa fatsheng la Aforika Borwa moreetsi wa me a ile a emisa ditiro dingwe tsa go epa taimane ka lebaka la gore yaanong letlhoko la taimane ke ba baneng ba tlhoka taimane ka nako e yotlhe o kare gore jaanong letlhoko la taimane le ngotlegile moreetsi wa me le boetse tlase gore lang gore mo nakong e taimane ga e tlhole e rekisa jaaka e le a ga e rekisa moreetsi wa me jaanong ka leo ba reng mo nakong e madirelo ao gongwe meepo eo e e neng e epa taimane kwa fatsheng la Aforika Borwa mo nakong e ba setse ba tla ba emisitse tiro ya go ka epa taimane mo go begwang fa batho ba kanang ba le 4,000 ba setseng ba tla ba latlhegetso jana ke ditiro tsa bone kwa fatsheng la Aforika Borwa moreetsi me ke gore a kere ke engwe a dikgang fela tse e leng gore tota motho ga re bua jana ka matshelo a segompieno di a bongwe di tla ditshosa le ba go ntse yalo motho re tla re lebile jana engwe gape kgang go tswa kwa continent go tswa mo continenteng ya rona ya Aforika ke yone e le ya kwa lefatsheng la Sudan mo go begwang fa European Union gone jaanong e ntse e le mokgatlho le mafatshe a Europa a neng a

bone ba ile batla ba rutha ka bana meanong mongwe wa bana a tla bona dikgobalonyana tse o ka reng e ga di itumedise mme fela gore yaanong kgang ya teng kwa sekoleng sa Rusungu Combined School ba re ditlamorago tsa kgang e ke gone gore mogokgo ga ke bua le wena jaana o setse a kobilwe nakwana go tswa mo maemong a gagwe jaaka mogokgo ebile o kobilwe nakwana go tswa mo sekoleng se mo reetswa me re itse gore batsadi ba ile ba ema jalo ka dinao bana le bone ba tla ba ema jalo ka dinao ba tshwara megwanto e sale go tswa mo tsatsing la maabane ba ntse ba tla ba ikuela jaana gore tota go tshwanetse ga tsewa dikgato batho bangwe ba tshwanetse ba lebisiwa jaana boikarabelo mo reetswa me mme ke ga jaanong mogokgo wa sekole seo sa Rusungu Combined School mo nakong e gobe go faga a setse a kobilwe nakwana jaana go tswa mo sekoleng seo mo reetswa me e nkgopotsa kganya epako ha ri le ra utlwa jaana motsadi yo o ileng a tsena le ngwana wa gagwe a tsena re tla re ha ya go tsena kwa ebile gore jaanong ntwa ya tsoga motsadi a robetsa morutabana le ena itekela ka yaano ga ditse re golo go o ya go lebisa mang molato gore jaanong a ke gona gore le security le la letlelela me ena a tsaya hela gore go bo motsadi wa bo a ya jaana kwa ofising ya ga bogokgo go ya go utlwa ka ngwana wa gagwe yo o mo tseileng yo o mo tshwereng ka seatla gore jaanong mme ya nna kgang ya gore ntwa e ya go tswa gone jaanong a go na le mongwe yo o tla tswang o mo lebisa molato wa gore mme yaanong gongwe kwa ena o ileng wa dira gore ga bogokgo go ile gana le kgonagalo ya gore ntwa e bile ya nna teng ba re go tswa mo tsatsing leo mogokgo wa sekolo sone seo sa epako o ile a tsaya tshwetso ya gore monna le security mongwe le mongwe yo o tsenang ka heke a tle go tsena pele ka kantoro yaka e a tle go tsena pele ka kantoro yaka re tle re utlwe gore a re o batla eng o batlela eng morutabana a eng gore jaanong mme ke tsaya gore tota go diragala jaana mo dikoleng di le dintsi gone gore hala ha o batla go bua sengwe le morutabana o tsena ka mogokgo moreetswa jaanong kwa Rusungu kwa bana ba iteilweng ke mapodisi ho gone ke moruta bana o ileng a bitsa mapodisi gore heela mapodisi ntlo lo ithuseng ga kgankie jaanong ka leo ditlamorago ditladimo setse morago moreetswa me ke ha o setse a tla a kobilwe nakwana jaana go tswa mo sekoleng seo moreetswa me re tla re lebe jaana ke gona ke re ba re CEO ya Bukalo Village Council moreetswa me e leng me Anna Sazita gobe go fa ga ile a ntshapego ya tswelelopele tebang le projeke e le ya Shack Dwellers Housing moreetswa me mme fela mo nakong e o ile a bonela fa gotlhelele go ile gana le matlo a kanang a le 200 e leng phase 1 kgotsa first phase ka ba bitsang ka gole moreetswa me legato la ntlha la matlo a kanang a le 200 a setse a tla agilwe ba re ebile seo sebo se ntsha percente ya 90 ya go felelediwa ga legato la ntlha moreetswa me mme ebile le gona ntse a tla netefatsa jaana gore go na le bangwe ba e leng gore tota ke ba ba ileng ba amogela matlo a ba setse ba tla ba agile jaana mo go one moreetswa me ke ora kere ke jaaka go tla go ntse gore jaanong ba re le gone motlakase mo nakong o setse o tla o tsentswe moreetswa me jaanong ha kgang e ntse jaana motho wa bo o tla o botsa gore me jaanong a ke gone gore ha o tsaya tlhapi o e tsenya mo metsing e sapa e thuma e tswa e tsamaya a o e opela diatla ke tsaya gore ke se tlhapi e tshwaretseng ya se dira gore jaanong ke se se itseweng ke tlhapi gore hela yaka e tla tsena mo metsing e tshwaretse gore e sape e tswe e tsamaye gongwe e sape e thumetswe e ye ko e yang gone ga nka ke ore o e opela diatla ga se gore ke sengwe se e leng gore tlhapi e ga e se itse tlhapi e hela yaka o e tseye mo metsing go ntse jalo gore a wa rata ga o rate hela a e le tlhapi e tshwanetse gore tota ya bo e tla thuma e nyelela mo metsing a jaanong go tshwana le neelo ya matlo mo lefatsheng la Namibia gone jaanong ke tsaya gore go ya ka molaotheo wa rona ha re bua jaana ka bonno moreetswa me re bua jaana ka botho jo motho o tshwanetseng ngwaga mo go jone re bua jaana ka dignity ka puo tse tsa seenglish gore jaanong re bua jaana ka go aga mo lefatsheng le e leng gore tota ha re bua jana ka matlo go sa tlhokagale gore re bo re aga mo matlong a ditshang ka gone jaanong ba re ke tshwanedi go matshwanedi gore batho ba Namibia gore jaanong ba tle ba ne le matlo a ba agileng mo gone go tshwana le jaaka ba bangwe ba ba agileng jaana mo di-plasticing jalo le jalo jaanong ga ditse ra motho ke gore gore o a kgole me ana gongwe yone village council maiteko ga ditse ra motho o kare ke maiteko eme maiteko a batlang ba a dirile gone jaanong gore ga bo gona le projeke e ya Shack Dwellers e leng gore mo nakong e tota yone e tsweletse sentle go sa tshwane jaaka gongwe di

Medraga Boskovic me hela gore jaanong mo go le losika la gagwe morago ga gore rabo e leng Vasilije Boskovic gone jaanong a ileng a tlhokafala moreetsi wa me jaanong ene ba re o ile a

ba re mosimane tshwara ka go nga pina tsa Setswana di abo di nkgatlhela gore ka kana-kana go tsedi go motho di abo di na le melaetsa e e rileng mo re e tswame mme le fa go ntse yalo ke tsaya gore ke yone kwa gore na lona re tle re tsee jaana ditlhogo tsa dikgang ura ke ya bosupa mo tlhogong. Moporesidente Netu Monandi-Ndaitwa o thapile Christine Hoebes jaaka mokomišenera ya mogolo wa kwa Malaysia ka dingwaga di le 4. Puso e tlhomamisa gape gore e ikemiseditse go dirisa hydrogen e tala jaaka sedirisiwa sa tlhabololo ya metseselegae, ditiro le kgolo ya ikonomi e e tswelelang. Batho ba le batlhano ba ba belaelwang gore ba na le seabe mo go tsietseng ka boferefere jwa madi a kanang dimilione di le pedi tsa diranta ba tshwerwe ke kgotlatshekelo ya magistrata ya Tsumep. Kgotlatshekelo ya Kapa Bophirima ya Aforika Borwa e tla reetsa kopo e e potlakileng ya ga moporesidente Cyril Ramaphosa ya go emisa ditsamaiso tsa palamente ka karolo ya bo 89 tsa tshekišo. Puso ya Kenya e oketsa nako ya go fokotsa lekgetho la boleng jo bo okeditsweng mo dikumong tsa petrolo ka dikgwedi tse dingwe tse tharo. Fa Spain e fenya fora go tsenela metshameko ya makgaolakgang a sejana sa lefatshe ka phenyo ya di le pedi go lefela. Go ntse yalo motho a metlha etsetsa gore ke jaakana le wena se re tla re tsweletse go tsere mo nakong ke bra fa motsotso mongwe fela go tsekola kong ya bosupa gore jaanong a nna le wena re tle re ye go leba jana tsa rona tsa bosa ka bokhutsane pele ga re tla bo re ya go leba jana ba tla tswang ba okeletse ngwaga le gale ke tsaya gore go ka re tla tswara ya go buisanya pele fela jaana le Master Damian Rabanyana Makgone mošong wa gompieno kontle ga moo a re lebe jaana tsa rona tsa bosa ga go tlhagiso dipe tse e leng gore tota go tla go begilwe ka tsone ga e se gone gore dinagagare tsa Namibia go tlana le maruha le lehale ka mogote mo kgaolong ya Zambezi go ya pele go tlana le letsatsi ka mololo le mogote thata jalo mme go nne le phefo e fokang ka selekano go foke e tshesane jalo phefo e tlang emetswe jalo mo kgaolong tse di bokone le tikologo tse di bogare jwa lefatshe la Namibia kwa lepopong go tlana le maruha le lehale ka letse ditshana le mowane le e ka monolo le mowane jaana mo nakong tsa mo mošong phefo go tla foka e fokang ka selekano go foke.

arba jarum pie la ile go suna la ba tle ba suna na balatinga se arba ba khorana a itse re tota go la ha me dilo se ile go tota botho ra di temo go la re bua jana ka di thamotsetsa se itjwa tota motho ba bo ba itse gore ba bua eng gore jaanong ha utlwa pina e tla e ntsha molae tsa ontseng jalo le gale gontse yalo a re tle re ya go ba le ba jana ba ile gore ba tla tshoba o kilitsong wa ga re tla tshwara kopana jana le Damian re ba jana makgone kwa morra go nyana gore ka bo half past me jile mashoma mararo mara kana kwa bo shupa jalo ha re tla

Dumelang ka kong. Dumelang. Le kae mama? Ke teng le kae? Ke bua le mang? Ke bua le me Verona. A o tsogile mma me Verona. Le go tsamaitse jang letsatsi go tsela mo nakong e ka ga gongwe le tlhabile kwa o leng teng. Ke bue le wena o itlhaganetse wa itse. Mawe, ke batla go botsa seo selo sengwe fela, a ke gone gore gompieno o keleditse ngwaga? Ga se gompieno? A mme ke ka moso man. A ga se ka moso. No, ke na le presente ya gago ke e tshwere yanong, ga ke itse re ke go ene ele yang. Ke sone se ke botsang gore o keleditswe ngwaga gompieno yana. Ke go lebogile mma, thank you akere. Ke go lebogile mma. Hai. Ga di ke bue ke fetse. Wow. Ke ra gore a friendly call. Ke re ke sa rumulane le gale. A re tlogele. Ke ba yo itseng gore ebile tota motho ke letsatsi la gago la botsalo yaanong mokgwa kha o tlang a bua le nna ka gona. Ae bagaetsho, a re buisaneng sentlhentlheng bagaetsho.

0: ka ntlha ya dijo tse o di jang, ka ntlha ya mmele o motonna, go tla raya gore o tshwanetse gore jaanong motho o tshimolola o ikele tlhoko, o shebe gore o tshimolole o fene gore mmele o ye ko tlhatse. Ga e le gore motho yo o ratang go ja nama ya khibidu, o fokotse go ja nama ya khibidu, o leke go ja nama ya koko, o leke gore o je morogo gore o tle o thusege, o nwe metsi thata, o itlhokomele gore di-fibroids di seka tswa thata. Ga e le gore ke selo se se mo familing kgotsa ke re mo losikeng, yone e thatanyana ka ntlha gonne ga se seo, ga gona sepe se o kgonang go se dira, mmela se o tla kgonang go se dira gore o fokotse. Ke jaaka ke buile gore o dire diufenenyana, o shebe gore o ja eng gore o fokotse dintho tsena go gola mo popelong ya motho. Yaanong bothata ke gore nako nngwe le ga e isegilwe, e tla re ga o itebetse gape o sa itlhokomele, e boa gape e gola. Ke re re le batho ba bomme bogolo mo ba ba mo gare ga dingwaga tsa 30 le 50, bomme lo itlhokomele, motho o shebe gore o ja eng, o ufene, o tsamayanyana gore mmele madi a tsamaye sentle mo ditshikeng. Le gone motho o itlhokomele gore ga o ipona gore ga o ikutlwe sentle, o seka ba wa dulegela gore ga o tshaba go ya ko dingakeng, mme motho o eme o ye ko dingakeng gore o kgone go thusiwa nako e sa le gone. Ke a leboga.
1: Ka bokhutswane la moreetsi, ke mme Irene Karoes yo o re rutang hala jalo ka fibroids moreetsi, gore re tla lemoga jang di ka e o le motho wa mme, gore o tla lemoga jang gore o na le di-fibroids, mme le kgona re tlhalosetsa ka kalahi le go thibela dijo tse re tshwanetseng ra di ja moreetsi, re le bomme go netefatsa gore re mo seemong se se itumedisang, boitekanelo jwa rona bo itumedisa. Re tswela hala jalo mo thulaganyo ya rona ya Thuto ke Thebe.

re tswelela le jalo maretsi mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe mo bikeng e e fetileng re ile ra buela jalo ka letsatsi la matlhoko a tshelanang go tswa mo ditsheding mo diphologolong go ya kwa bathong jaaka matlhoko a bomalaria jalo a anamisiwang ke menang mme le go na le matlhoko a mangwe jaaka bo ebola avian influenza matlhoko jaaka mpox a tshelanang a anamisiwang hele jalo ke diphologolo go ya mo bathong mme hela ba World Health Organization ba re gakolala jalo moretse gore go thibela gore matlhoko a seka a anama jaaka mo nakong e re itse gore mahatshe a mo bophirima jaaka DRC lwantsha botlhoko jwa ebola e bolaileng batho ba le bantsi mme moretse go ka thibela go anama ga matlhoko jaaka awa re tshwanetse gore ka nako tsotlhe re tlhape diatla tsa rona bogolo jang go na le batho ba ba ratang go tshameka ka dintša batho ba ba tshamekang ka bokatsi gongwe o tswa ko sakeng o ile go gama o ile go kentisa dinamane o tshwanetse wa netefatsa gore o tlhapa diatla tsa gago ka metsi le molora ba re rotloetsa le jalo moretse gore ga e le dikoko itse gore le tsone di kgona go anamisa botlhoko jaanong a re tlhape diatla tsa rona ka molora mme le gone re netefatse gore nama e re jang e apele e budule ba bua jalo ka nama ba bua ka mae tlhapi e farologaneng le yone re tshwanetse ra netefatsa gore ke dijo tse di re siametseng tse di buduleng metsi a re anwang le one a re netefatsa gore ke metsi a phepa mme le gone ga o na le dintša ga o na le bokatsa mo gae netefatsa gore le tsone di kentisiwa ka gore dintša le tsone di kgona go anamisa matlhoko ga di sa entisiwa ga e le gore o batla go rua katse o batla go rua koko o tshwanetse wa na le tshedimosetso ya gore di tshwanetse tsa entisiwa mekento efe yaanong go botlhokwela thata moretse gore re seka ra na le ditshedi dintša mo gae mme fela re sa di tlhokomele re sa tlhokomele boitekanelo jwa tsone mme le gone ba re rotloetsela jalo mo nakong ya pula itse gore

bhuti, go na le seng plata ya ka re bua dilo tse tsotlhe di kgona go gontsha mo taolong ya koloi. Ha di gela puo ya gagwe e ke tswa go enela mogaetsho go go ba mo dinakong sentle gore se kwa salela kwa morago, o ne a bua jana ka dingwe tsa dintlha tse e le goreng le bone go tswa ka mame wa sepodisi ba lebeletse go ka tla ka mogopolo gore mme go gagamatsa hela molao a re re ka tswelela hela jaana re ntse re gagamaditse molao mogaetsho, o ne a buela jalo. Mme le gone a ikopa le gone gore a go tlhwagalelwe go ka tratelelwa ga mahelo a sa tratelelwang bathong, le gone go bewe jaana matshwao a ditsela mo ditseleng, go ne le matshwao a kayang gore nyaga le

0: masalar re ramogolo ntwai ntwai o na ana le metse le mebedi ntlo e tona le ntlo e nyenya jaano mo ntlong enyeny e tona ke tshimololo gao mo ntlong e tona o ile a nna le bana le basimane ba le bararo wa ntlha e ne e le lehuku gabo go tla go tsena inele gabo go tla go tsena dihemo ke bana ba basimane bao o ne a na le bana ba le bararo ba ntlo e tona mo ntlong e nyenyane gabo go tla go tsena ramasesa go tswa mo go ramasesane gobo go tla go tsena o busitse motsalanna go tswa mo go ene gabo go tla go tsena tshegogatso ke ene wa go ape mo go bone le ko ntlong e nyenyane ba ne ba le bararo
1: Raitso
0: ke ka ha ke tshwereng ka gone raitso
1: era go raya gore ka mantswe a mangwe wa re botlhe ba ba amanang le tshika ye wa re ba goroge
0: ba ba amanang le tshika ya rramokomela ya rra ke a kopa botlhe ba amana le rona ba amana le gore re kopane ba rotlhe ba na le kopano le bone bana gore re kgone ba itse ba na le seabe gore ba re rute ka ga ba bone ba itseng ka gone o ka itlhala e le gore bautata a rona bone bo bautata lehuku ka gore bateke monna ke se tsamayana ga raitso o ka itlhalele gore motlho mongwe o naana le ngwana o ba re sa ba itseng gong gongwe kae jaanong e be e le gore ke bone baoa ba le bona ba itlileng go itata gore a itse nna ke mora semama le ke mora semama ke mora semama go ya go tsena ga go lehuku bo ga go tsena ko go ke a kopa
1: era
0: ka gore ka bontsi go na le dikgotla di le tharo tse ke sa di tlhaloganyeng sentle ke kgotla ya ra ke a kopa ke kgotla ya ra totonyane ke kgotla ya ra khiba gore wa bona gore ga o a se ke tlhaloganye sentle mare ga o tla o botsa gale le gale batla ba itata gore ke boma ba go helela e le batho ba tswa ko go ya kopa jaanong ke sone seo seo re se latedisang gore re kgone go itse gore tota-tota re tswa kae and-e tota-tota kgotsa tse tharotse a e ka kgona le batho e le bana ba mopa le moela ba kgaoganye kongkong gale ga ke itse
1: era
0: ee ke se re se latedisang seo raitso
1: ke ne ke botsa gore ba Aforika Borwa irile ga ba go etetse a bana ba itumela le go na le tsholelo ya gore e tla re ga ba goroga ba tle go itlhela morai
0: raitso ba ile ba itumela thata ba itumela thata ka gore ke ile ka ba bolela kare nna ke le ka gano ka ga ga ke nosi ka gore ko godimo kwa ko norte kwa go na le batharo ba bangwe le ga re se re kopane le bone mme re na le bone jaanong ga le bone ba ka kgona gore ba tla tla go kopana le rona re tla lemoga thata mare bana ba itumela gana go menagane thata gore go botoka e kabe le gore ba rotlhe re kopane gore re kgone go itsane and-e go itsane go tloga jaanong ga go tsena ka mosole ka moso mongwe ka gore lona o ga lona nko
1: jaanong o na le motho ka wa gara e le gore ke gore o mo atumela hela o motshware hela o mo bee mo lekgetheng la gago remokala batho o motlogetse kae
0: remokala batho ompotsa potho e ntle thata re botsile
1: ra
0: remokala batho re mmogo mo kitmane mare ga re kopane ka mabaka a itseng
1: wa ukwa
0: jaanong ga se gore ke molatlhile motho oo ke ntse ke mo gopotse jaanong remokala batho fitlhile ra nna ra dula le ene ra dula ke moeketse ga lapeng la gagwe le ene a itla a ipolela ka ga o ipolelang ka gone e le mo ke a kopa
1: era
0: jaanong a ipolela ba rulaganya sentle re a re bona dikgotla tse e leng gore leng di le gone goo jaanong ga se gore ke motho ya gore ke molatlhile ga ka molatlhalatlha ke ntse ke na le ene and ebile ke ene motho ebile ke mo tlhokang thata ka ntlong
1: right
0: go reala gore ke tla tshwannaela gore mo matsatsing yaka ke pitsagane ke be ke tshimolola ke kopanya le ene gale le gale ke ala ka gore re diwa ke mabaka o kotoropo nna ke mo mo dipolasing mo merakeng
1: era
0: ee mare ga se gore go reela gore ga re ka ke ra kopana re ka tshwanela gore re tlhakane le kgetsi ya tsi
1: ke jalo
0: era
1: nyame raitso ke a leboga re kane re go lekola jalo nako ga e tla e atumela gore morahe o utlwe bagaetso ba utlwe molaetsa ba ithulaganye ba goroge
0: o re otsile ke itumela le go menagane ebile ke itumela thata gore ke be ke kopane le wena o nkgakolotse gore yaanong ke kgone go bua

0: Ya nna monna, re tla re kopane jalo moreetsi, mme ke tla rata go go laletsa jalo gore a re reetse kgang ke ya borre ba mokala, ba bua ka kgang ya diritibatsi tse di mo motseng. Borre ba mokala ke bona borre ba motse wa mokala, jaanong ga ba itumelela motse wa bone o rukutlhiwa ke tiriso ya diritibatsi. A re reetse jaana.
1: Ra na ruri diritibatsi ga se selo se ke se ratang thata. Di senya malapa, di senya sebopego sa motho, se tsenya tsamaiso ya botshelo. Jaanong dilo tse ke maithatelo le maikilelo. Ke ile ka bua thata ka humbly, kgotsa ga ke tere lo ebitsa le goreng e gogwangnye, ke yone e nna e ntenang go heta tse dingwala tsotlhe, ka gore ile ya tsenya batho ba le bantsi mo mathateng. Jaanong o kware ke yone e rategang thata mo gareng ga bašwa, ruri mo banneng mo bangwe ba ke nang le bone ba kewang kere banna ba motse, ruri banwa mme banwa sentle, e sena go kopana malatsi ano banwa sentle, banwa ka lorato. Motho wa lemoga gore motho yo ke monu yo ga ba kgole banwa ka go sa rekegele ya ka lwantlha, mme thata e latlhegelwa ke bašwa. Ntlo le ntlo gompieno jaana e na le ngwana yo o nwang thata. Ga nkitla o nthao o re malapa gompieno jaana a tswa a magae a tswa a senyega, bana ba utswa ba go rekisa gore ba tla go reka nnotagi.

ngwana ha o moroma gompi jeno o mona ya karata ya gago kwa go tla a go tsentse bokolo wa gago mo teng go tsa a itheketsetsa gago mo teng gore a ke motsoko kgotsa ke emetsa gago tsone di mo teng gompi jeno ga e kgole e tshepa bana ka ntlha ya nnotagi ba utswela basadi bagolo dibokarta ba utswela basadi gompi jeno yana ga kgole pei ya basadi bagolo ke yone ba ba sa berekeng ba sa yeng ko dikoleng ke bone peidaga ya bone kore jaano bone ba tsile go peya mo basedi bagolong kore ba ba poketa ba ba thopa madi kgotsa ga kere ba ba thopa kampo ke bone ba ba neelang ba ba netse dilo tse gore ba dire ka ba batla ga ke itse mme gone go itile selekane ga nkabe ke gore a kere go mjene yena go lekane go aganega mono hela ga nkabe e le gore ga go tsedi gompieno yena nkabe o bona bašwa yaka ba okametse golo ga gore nne o tage rekisiwang go ka re bašwa ke bone basenyi ba go agisa ga rona a mongwe wa rata kgotsa ga a rate ka re ke bašwa ha o santse o robetse o thubetswe o utswetswe ha wa go lemoga ke mo utswang ke mošwa mme motho e rile a šwa a go utswa kgone go ntse jang nnotagi e ne le mo teng ga gona gope ga nnotagi seo mo teng se matokwane se kadi se ene peipene e gogong e teng ee humbly kgotsa hampa kgotsa ebidiwa go teng dilo tseo tsotlhe tseoa go mašwenyana fela ga o e tlhaloganye gore ga te di akae fela go goleretse sesupo nka dira party ha ka bitsa bagolo ba ba hetang dingwaga tse 30 ga tla go besa ga ano ha ga gone po ka betsang yo mongwe ka letswele mo ga gone po o tla mone nang kgadi ha le yo mongwe ha ga gone po o ka rogang yo mongwe ha mme ke a go bolelela a e ne tlhakane gala yo tlhetlha ke re yola yo o batla ngwe le mongwe atle e tla go kopana e tla re la letwe ira e tla ba heta mongwe a ba heta a re ka re go ga mmago kong ka re mosese wa teng wa ga mmago e mona wa reng a kere wa bona di tswa kae di tswa mo go bae ba tshona hereng he ba godisitse mme jaanong tse di kitsiwa ke nnotagi le tsona batsadi ke tsona e lekeletseng dilo tse gape ga di letlelela go na le batsadi bangwe ga ke sebe nkabe ke se moseromo mme nkabe ke ba bitse ka maina kana motho o lwela gore ngwana gagwe ga go le medio ba bone kgadi ba bone nnotagi se ke ba tlhaela go jwa mafaise a ngatiwa re ipotsa gore a kore tlhalogang e a ke tlhalogang e e siameng go tswa ga ngwana a go sokamisa dipuo di ise kwa jalo tswa mo go bo ngwanake ga o a reetsa gore ngwana yo le o tshimose jang kgang mme motsadi

0: nne o dirile eng mme nnotagi le yone e tsamayang
1: kanye ya diritibatsi rra e tsetswe ke lo ke batla go dira kgwebo go dira kgwebo e motho ga a shebile gore kgwebo e o e dirang a ke kgwebo e le gore e letleletsega go ka bopa ofe jang diritibatsi ga se kgwebo e letleletswe mo cabinete ya Namibia ka gore ga e contribute gope mo tega economy ya Namibia no dibiri dilo tseoa ke dilo tse di le gore di tsholetsa economy mme e nowa ka matsetseleko le maitseo se ke se lemogile mo motse wa rona mo ke seno selo sa ntlha se re tshwanetse gore re se lwantshe diritibatsi le Habdi ana ba rona ba itsentse thata motega diritibatsi le Habdi ke yone kgwetlho e re e bona mo motseng mo
2: jaanong jeng jaana mona kontsene ya mona kontse go tswa go bonyane wa go bogolo ha bot hena khadi ha goga ga gona ga gona gore ga gona ga gona parologanye jeng jana ha bletse ne ke ya peiping ya ya o bala motho a dutse mo studio mosiwa kuba ga o itse gore gate mosi o kuba ka he a motho a o tswa bosi bodigubeng a kore a bona ke dilo tse di sa bereke dilo tseoa akae ngwana o monnyana o mmona motho o tseile motho o dutsa jao gate golage o fobile letsogo le fodubile ga o itse gore gate go dia gae ke dilo tse kenyenanyena tse di gatlhang bona go kenyana ba bangwe ke ga tlhono agir o phakeletse ga go bulwa gawa kgadi e nngwe ya tlhona setswane e diwangele mme a wa bona ke nyela ga ena sephiri sa kgadi a kry-a bona resente sekolo wena botlo yo brainiwa and ke tala o fere kamera ke nyela wai ga gona gore ke ditlhong ditlhong ka di yokenjana o mo tsenya ka magwaeng a ba tsa o monkga a mo tshegetse ko godimo ka re ga tshegediwa go tshegediwa jana ko godimo gore mongwe a bone gore ke tshwaregane leng ke a re dilo tse dintsi jalo ga e sa le ke go titlana ke dikgalemela di a tsamaya ka moso mongwe wai ga gena go thiba ga re otlhe jana mo tlong ga gona matagwa of the on ga gona matagwa ke se sengwe dinyana dilo tse di gatlha mo mokaleng ke one nnotagi dilo tse matokwane tse ke tsone tse di gatlhang ya
1: re se konoge ke so se ke botlhoko diritibatsi nnotagi ke botlhoko ke tsaya gore ebile nna nka re kang kere e botoka so tse ke botlhoko yo o sa lagiwing bašwa ba rona ba ba ipopang ko ditoropong reka dipotsane ba tako dibaga bo monna a bone ba di tsaya ba go reka diritibatsi masaka a tswalwa lesaka la mogae le a tswalwa e le diritibatsi botho jwa bana mogae bo latlhegile e le diritibatsi maitseo a tsamaile e le diritibatsi yaanong ga o bua ka ga diritibatsi o bua ka ga nnotagi fela one mokgwatlho wa boreo e dutse fela gone ne e dutse ka fela gone ga ramestere mongaja go na le bašwa ba lega ba go te gore o nne rre ke ga o dihile jang mothako wa mošwa o arabile fela gone ga borre ba a araba fela a re fela ge otlhe ba henwa nnotagi ko karafaneng o e arabile a bua nnete ga ke re tsona itse gore nnotagi ke dilo tsa bagolo e itse fela jana gore kgadi ga gotekadi go thoba bagolo re o e arabile a renya go raya gore o le gore ke borre ba bangwe ba bone ba fulang gore ga ise ba nne borre

0: Avar kura gore hala ho tle ba heno ang kwa he borre
1: a
0: he kopana ng kong gore ke e mme ke tla arabi e na arabi le tota ka gore o mpitjo ne yana ha o tsena kwa a ke dumela go ka ithela mo wa tsona o tla mo ithela he bu siana he ntle di khanle ba ba ngwela jang ne yo ne kwa ba ba ibula ke bone e ya no gore so se se tshwenya thata mokgwa o diritibatsi di tsenang ka one mo ga o tsere di tsena ja ga o a go lemoga dipo batho ba tshwanetse ba lebelele dilotse ke bone ba di tsenyang bone ba he ba bitsa mapodisi ke bone barekisi ba tsone ke bone ba dindiri tlhabololo mo motsing ke selo se sentle tlhabololo ga e tsena mo motsing senya taka le ditamorago tlhabololo e tsene rra le go tsena ga tsela e ntshua ga tsela e ntshua e tsena mo ke bone dilogolobo ga te tsela e tla fela leng batho ba boa motse wa tshona o boela ko o nnang gone ga kere o a bona ge lebetse gore ne bata ditlhabololo mme ditlhabololo di etla di siame nna le ditlamorago batho ba tlile go tlogela bana mo e tla ba reng ka ke ba tshona ga o a e bona so ke dilo fela mme fela yaka re katamela botho ga se seo se se busetsang mo lehatsing lwana mebile go busetse ebile bone fela ba bangwe tota ga se ba bangwe monna fela o kana ka re pitso fela ya re molekano wa me oema fela a re mona nna ke goga matokwane fela mona ga nke go buiwa jalo ke a goga molekane o boipotsa gore ga re yo a bua jalo bana ba reng kore ke dilo fele ka go dikgalema ntsi a dikgalema re se kone kwena batho ba kana ba sha borre ba mokaleng maina mme mo tego gongwe ga le ga modimo ka ithusa sekgonegone sentse o tshela o tla ga bapela diatla ko pele kwa ore borre ba leke batho bale bala ba itse gore ba dire mme tsone totala re sekgonegone ga kona gaya ke tsaya gore le ga le yone puso go na lehatsi le le batang diritibatsi ga ke itse gore ding di tswa kae ko di tswang gone mme ka ke motho o dirilwe ke modimo a ba mona matha le otlhe a ba di dira nya tsone tota ga edi ba tegara
2: Erra na ruri a ke bua yana pelo a mesentse e rotha madi ke pelo botlhoko gompieno yana a e re mabane le tse bang kutlwetse pudi mosakeng bosigo ke bohetang ba utlwile pudi gape mo sakeng ya gang kgonne
3: ke mabaka a mangwe a tshwanang le bodutu motho a sentse gore a direng ga ke lebile gore gongwe ditiro mo motseng di dutse jang motho a inakanyela gone gore nyame ka ga gona sepe se ke se dirang tla ke ya go le ne ke go nwa zologale jaanong le gape ke lemoga gore gamogolo le mathata ga se notagi jaaka ke reditse bore ba e tlhalosa gore nya le rona ne re enwa mme mokgwa o tlang ka gore naga ke kapiletse pedi yanong ke nna Mike Tyson betsaela gone go tswa ko stasing kwa ke tla go heta ka mafaise wa go tsena ko hukusi jaanong oraare borre jaaka lodutse a lota tsenya mola o gagametseng o ka tlhokomelang le maitsholo one a gore ga ba sena go enwa haisto gane slap
4: ee molao ona o kgona go tsengwa rra o tla kgona go tsengwa mme o tsengwa lo na le mokgatho wa borre lo na le borra sepodisi ee ka gore ke bone borra melao o ba raya gore mo ta ga erka minosimo re na le melao e jaana le jaana le jaana gore ba itse gore e re motho a tlodile molao ga batla go tsena mo kgetseng ba itse gore batho ba bane ba ipetse melao e tshwanetse goreng e fologiwe ee
5: ande jaanong le kgone ke gore ba ba sentse ba eme nokeng ke bone ba ditšhapine go tswa ke se shaba ga se gore ha ire mokhatlwa bo borra sentse be ka tsa morwa lo mo go tshona he di tshona ha moteng se shaba ko ntle kwa ya no ha o ka dia tsholo mosiro o le esi ga no tsa mo tshonne mme ha lo bantsi lwa khona o se bakanye
0: e tla ba reng ra ee ke gore he ba kwakwanene ee fela ka rekulone a bua ee borre ba motse ba tla tshwara ka ga bomme ba tla tshwara thipa ka bogale boramelao ba ka tshwara thipa ka bogale ee ke tsaya gore ga e ka tshwaragana he na le molao e tla kgona seo ee gate bokojwantšwa tse pedi motlho ee yano e taba re le foko buile gale re ga heta rapela sengwe le sengwe heta se ba mo go ramasedi ee heta kgona rra ee bana ba lerilwe ke batsadi mo lehatsing ee heta ba kona ga e itsemeletsa ga nta he kgona mme ga he ba tshwara tsa gore ke bana e tshwanetse he ba lae e ba dirijana heta ba kgona ee ga gona sepe se ke se palele motsadi ke lo ratwela le go tshwaragana
1: to le tshwaragano hela ga go sepe se se palelang motsadi banna ba mokala ba ruta sengwe mo metseng ya rona gore le rona re eme ka dinao ga gona ke o tla tswang hela kwata go emela motse wa rona ka dinao go latlhega ga matshelo a batho go senyega ga tswelele pele le tebelopele ya bašwa mo motseng le batho ka kakaretso ke seo se tshwanetse ra se emela ka dinao re ema ka thata dithata tse kile ka ba botlhe dithata tse le di bona ka etsa gore gongwe ga le batla go emelela le ya gale dikoloi dipeterolo bo di-cell phone bo di-airtime dilo tsewa raitso ba kgaritlhe ba itirela ba ikemela ka dinao ba itse gore mo ga go ope o ka tswang go sele a tla go re emela mo dikgwetsong tse re nang le tsone mo mathateng a motse wa rona o ke motse wa rona re ema ka dinao re lwantsha borukhutlhi re lwantsha bosenyi re a ruta le gone ee ba a ruta le gone ba tsenya ke gore ba lebelela manane wa ka tsenyiwang tirisong a go ruta ka ngwao jaaka mo nakong wa herile re boelo ka ngwao ya Setswana kapa ka ngwao ya rona le ka puo ke dilo tse di nyelelang mo motseng tse e le gore yanong go na le mabaka nako nngwe go na le mabaka gore goreng puo e nyelela batswa kwa ba le bantsi kapa batho ba ditubedi se le ga ba tla bana bantsi mo motseng ba tla bua puo ya bone and ga ba ka gatela ka puo ya bone puo e tlile go fetoga jaanong ke ka mo ile ba kopa jalo gore dilo tse tsotlhe tse ke mo ka dinao ke go ema ka dinao go di emela motse le go rutwa ka dilo tse tsotlhe ba ka thulaganyo ya rona ya nna monna e wela jaanong ke omphemetse masake ke a leboga.

bila jeja yakwa sakwa sa rumba go kwana go thopiwa le go go heri mo lebele latelo u zora re mpetu pula mpetu pula ajo matere o tsame ke

Nako go tsibosetsa ka ditiragalo tsa sesheng mo lefatseng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

ya boleng ke bo fetang dikete di le supa le makgolo a matlhano a didolara ya sekolo sa primary sa Omohatura kwa kgaolotlhopong ya Epikiro. A re pele re wetsa dikgang re tseya ding.

ke go di bedisela jalo moretsi wa tlo se tshewa mo tshokolo go ya tsatsila go mpieno ya ka kere madume e kae le kae ko le nte wa di bedisela go amogela ke nna mphebetse masoke ke mo Karlong yarna ya litho le lentsotso ya ka re tla re kopana la jalo mo motshegare wa gompieno go tswa mo toropong ya botlhaba ya go ba besi siemo si iketlile kagano siemo si iketlile go monate ya ka re ke tlile jalo le dingaka ya ka tlile ka solo hetsa mo tsatsila mabane gore gompieno ke tla be ke na le ngaka kagano ntlo kgaso yo re tla be re buya lo ka meno dijanama re tle go boela ka meno dijanama gore a ha o janama yana ga o senye meno re tla be ndu bedisa mo nakwe sa fedi sempelo le ke re ke go beha tshela jalo ke re sobele botlhano metso ya rona go tsena ko ya bongwe

0: tsa metshameko.
1: Irubetse metsotso go tsena kutlwanong sa rona sa tsa metshameko. Dikgang tsa re ba Netball Namibia ba ne ba tshwara jalo ditraele tsa metshameko yone ya bolotloa gone ka ko United Netball Courts gone mona toropo kgolo e le gone go leka jalo go tlhopa batshameki ba e le gore ba tlabe ba go tshamekela setlhopha sone sa Debmarine Desert Jewels ko metshamekong yone ya Pent Series e le gore e tlabe tshwerwe mo kgweding e latelang ya Phatwe e bala malatsi a le 12 fitlhela e bala malatsi a le 16. Ke metshameko e le gore e tlabe tshwaretse gone ka ko MTC Dome gone ka ko Swakop Mund mme le gale metshameko e e tla be le gone go leka go ipaakanyetsa metshameko ya 2027 Netball World Cup Africa Qualifiers e le gore e tla be tshwaretswe gone ka ko Kenya ka kgwedi yone ya Lwetse. Yaanong e tla be le mahatšhe a le mane hela a e leng gore a tla ba go phadisana gone ka ko metshamekong yone ya 2027 Netball World Cup Africa Qualifiers mo e leng gore mo nakong ena gompieno re setse re itsealo gore setlhopha sa Aforika Borwa sa bolotloa, setlhopha sa Uganda sa bolotloa, tlhopha tseo ka bobedi di setse yalo di kgonne go ipatlela phatlha ya go tsena gone ka koo. Yanong setlhopha sa monoga le sone sa Debmarine Desert Jewels le sone e tla be le gone go leka go tsena gone ko metshamekong yone gore ba eletsa jalo masego le matlhogonolo setlhopha sa monogae. Dinaletsana tsa Unified Women's Football Team di ne tsa goroga motho o montle monogae ba tla ba sa iphothara hela jalo ba ne ba tla ba re rwaletse jalo sejana sa metshameko yone ya Special Olympics Unified Football World Cup metshameko e leng gore ene e tshwaretse gone ka ko Paris bana ba dira bontle tota gone ka kwa re ne ra bona jalo ba thulale setlhopha se le sa Azerbaijan bana ba sebetsa ka dino tse di tlhano go tsele fela re ra latlhegelo ke motshameko kgatlhele le setlhopha se le sa Guatemala me re ne ra re re tshamekela setlhopha se le sa America ya nna motshameko o boimanyana o e leng gore motshameko o ne wa ya kwa bokhutlhong re le fela re heletse yalo ra gobetsa setlhopha seo sa America.

0: gone ka ko di penalty-ing re na rapetsa jalo tlhopha sele sa France ka di no tse di tlhano go tse pedi mo metshamekong yone ya makgaola kgang le gone go tsaya yalo title le yone ele ya Division 1 setlhopha sa mono ga e be nna jaaka se itseela metshameko yone eo ya Special Olympics Unified Football World Cup ba ne ba goroga jalo motsho o montle ba tsena gone ka ko Hosea Kutako International Airport go ele gore ne re tla re bona ba direla puso baeteledipele ba bodirela puso le ba malwapa a bone ba ba emetse gone ka kwale botlhe ba e leng gore ba ne ba emetse setlhopha seono keng ba ne ba go emela dinaletsana tsone tseo gone ka Hosea Kutako International Airport jaaka ba ne ba tla ba goroga maybele mothusa tautona me Lucia Vetboy ba na itumela yalo phenyo ya bone e ba neng ba tla ka yone go tswa gona ka ko Paris ba tla ba role jalo gold medal. Botshelo montle re tsweletse pele jalo ka tsa metshameko re akogela ko metshamekong yele ya Hardtop Second Division. Re bone setlhopha sele sa Brothers Reunited ba ne ba ikutlwela thupa ya matlhomashibidu go tswa setlhopheng seo sa FC Classic ba ne ba betsa setlhopha seo ka dino tse robedi go e le nngwe 8-1. Setlhopha sa Airborne FC bone ba biditse setlhopha sele sa Tom and Jerry ka dino tse tharo go e le nngwe. Re bone jalo setlhopha sele sa Aranos Dream Team se retelelwa se itswela ka lefela morago ga go betswa ke setlhopha sa Brothers Reunited ka dino tse pedi. Setlhopha sa B-Bob Brothers ba ne ba betsa sa David Star ka dino tse tharo go e le nngwe. Flying Eagles ba betswa ke setlhopha sele sa Mighty United ka dino tse tharo go e le nngwe. Re bua jana motho o montle setlhopha sa Classic kgotsa FC Classic ke bone ba e leng gore ba eteletse pele ga se metshameko yone ya Second Division ya Hardtop ka dipoints tse di 53. Ba latelwa ke setlhopha sele sa Airborne FC ka dipoints tse di 40. Ba latelwa ke B Bob Brothers leemo la boraro ka 35 points. Me le gale leemo la bone letsewa jalo ke bone ba Flying Eagles ka 34 points. Mighty United 32 points. Latinos FC ba le mo leemong la borataro yalo ka 30 points. Me le gale ga o ka lebelela gone ka ko relegation zone re tlhela tlhopha tse tharo re na le Dewed Stars bone le bone ba gone ka ko Brothers Reunited le bone ba teng gone ka ko relegation zone. Aranos Dream Team le bone ba teng gone ka kwa ko relegation zone. Ra metshamekong ya FIFA World Cup sorolo ka seo ke na le mohikelanyana tshamekong ya FIFA World Cup motho o montle motsatsi la maabane morago ga go ikhutsanyana malatsinyana ne ra bona jalo ditlhopha di simolola yalo tlhopha tse gore di mo legato lone la makgaola kgang tota se ka makgaola kgang di le ka bojotlhe go ipatlela phatlha go tsena gone ka ko metshamekong ya makgaola kgang e le gore tla re e lebeletse mo tsatsing la tshipi. Botsatsing la maabane re bone motshameko o motona gare ga setlhopha sele sa France le Spain. Setlhopha seo sa Spain se kgonne go bona phatlha ya go tsena gone ka ko metshamekong ya makgaola kgang. Ha re bua jaana ba letile go bona gore ga gare ga setlhopha seo sa Argentina le England ke sefe se e le gore se tla se fetela ko pele ga go se hitlhela gone ka kwa gore ba ye go lwantshana ba go lwantshana jalo ba lwela sejana sonese yaano ba letse ba biditse ga se setlhopha seo sa France ka dino tse pedi go lefela e ne e le motshameko e leng gore ba le bantsi ba ne ba tla ba o bogetse ba o lebeletse me ebile gape ba le bantsi ba na le ditsholohelo mela jaaka ke ene ke ka bolela gore ke mokgwa wa metshameko tshwanetse ga nna le setlhopha se e le gore sa latlhegelwa. Re letse re bone jalo motshameki ole Oyarzabal e ne a re metsotso e le 22 fela a ba nosa no ya ntlha mo motshamekong wa ntlha kgotsa legato la ntlha la motshameko oneo a ne o setsa setlhopha sone seo sa Spain. Spain e ne ya tswelela hela jalo e ntse e tse re keta pele ka no e le nngwe go bueng kwa ba sena nna ba go ikhutsa re bone jalo Simone o le Mbappe a ne a nosa no ya bobedi metsotso e masome a robedi le borataro. Motshameko ono wa tswelela hela jalo go fitlhelela o ya kwa bokhutlhong e be nna jaaka setlhopha seo sa Spain se tsere motshameko. Ee, le gape ano o ka lebelela jalo motshameko ball position hela setlhopha seo sa Spain ba ne ba tla ba ntse ba laola sentle motshameko oo me a o lebelela di-shots tse e leng gore ba ne ba tla ba di hula gone gale. Tlhopha ka bobedi di ne di lekana, di ne di tla dintse di kokota dipota di lekana ka bojotlhe, mme hela hela jaaka ke boletse gore e tla re kwa bokhutlhong go nne le ba e leng gore ba itshupa Spain e be e le gore ba fetela ko pele jalo. Re lebeletse jalo motshameko wa tsatsi la gompieno motho o montle. Re tla bona jalo gore setlhopha se le sa Argentina le setlhopha sa England ke dife ke sefe se e le gore setlhape se etela ko pele mo tsatsing la gompieno e tla re nako ya borobongwe gona ka ko Atlanta Stadium e be e le gore ditlhopha tsena di tlabe di remana e le gone go ipatlela phatla go tsena gona ka ko metshamekong yone ya makgaolakgang. Motho o montle batle go e latswa bobe khutlhwana sa rona sa tsa metshameko se ne se le kalo fela.
1: O reditse foromamo wa se setona sa TYSFM. Papa, papa, kile mo se gareng go a phirimaneng.

khontsa ba tshebo tshe se tsere ga ba gantse se patla sa ra kwena ya bobedi se se ga betso tso fela elele soma pela kana kwele ya boraro sampela le nana no la rona la so sologa se se tsa go sa machao che tiwa ya safa ba ra toaga bo go tsa dikulugo go be go ya lo gore molelo o neng wa tlhasela gone ka ko Lenyanti, molelo wa naga o tlhasetseng kgaolo ya Zambezi kwa Lenyanti go begwa fa o timilwe ba ne ba o lwantsha bone ba lefapha la tsa tikologo dikgwale bojanala le maloko a setšhaba ba e le gore bana ba ema ka dinao go leka jalo go lwantshana le molelo o o e le gore o ne wa tlhagoga mo mafelong a beke go bapa le molelwane wa lehatshela Namibia le Botswana mme le gale o timiwa jaana morago ga gore o nyeose diekere di ka tshwara dikete tse supa makgolo a mararo le masome a mane 7340 hectares ya lehatshe yaano mme go begiwa jalo gore ba ne ba o tima ba ne ba o tima molelo o mme le gale ga gona dintsho dipe tse di begilweng e ka nna tsa batho kgotsa diphologolo tsa naga kgotsa leruo ga gona dintsho tse di begilweng yalo tsa batho leruo kgotsa diphologolo tsa naga batimamolelo ditlhopha tsa ditimamolelo di ne tsa lwantshana le molelo o malatsi mme ebile gape ka gona le diphegonyana ke tsone dio tse eleng ke sone sengwe se e leng gore se se tona se e leng gore se ne se tla se dira gore go seka ga nna bonolo gore molelo o o laolo mme le gale lefapha lone la tsa tikologo dikgwale bojanala le ne la lebogela setšhaba se e le gore le sone se ne sa ema ka dinao go ya go lwantshana yalo le molelo ona kana re setse re tsene mo pakeng yone ya melelo re itse gore mo Namibia go tla kgweditse segolo jang kgwedi ya Phukwi nako e leng gore ga bo go meletse ka yone re itse gore ke nako e leng gore yaanong melelo ya be e simolola go nyeosa lehatshe yaanong tswetswe bagaetsho a re se ka ra tshuba melelo e ka bongwe a re se ka ra simolola melelo.

nako tse ke dinako tse e le gore bo jang ba bosetse bo omeletse ka raberetswa mo pakeng ya mariga yanong e re o le mo nageng jaana gongwe o ile nageng a itse gore o a bo o dirang kwa nageng ee o tshwere bodisigarete yalo tlhokomela ga o timelang sigarete ya gago teng one motsoko one o kgona gore o bake mo lelwa hela o motona-tona ka utlwa go begiwa diekere tse dintsintsi tse e le gore di ne tsa šwa ee gona ka ko lenyanti ko kgaolong ya Zambezi yano melelo yone ya nagae re ka e laola ka go tlhokomela ka ga re tshuba melelo ka teng ee ga itse gore gape go diragetse yang gore e be raya go tshuba melelo ko nageng ee ga itse gore gape go diragetse yang mme ke belaela e le tsone bo disikarete tsone tse e le gore motho wa goga ga gongwe a heta gone go a palame pitsi ee a ba a goga a ba a latlhantse a tsweletsegela ee be e le gore yaanong molelo o one o sala o ntse nnya o sa lehatshe yaanong re tshwanetse ra tlhokomela ke dinako tsone tse go begiwang yalo melelo e mentsi ga e sale go simolola ka kgwedi ya Phukwi go tlwaelesegile gore melelo e simolola gone go yaanong ke dumela yalo gore e dirwa ke rona re le batho a re tlhokomeleng naga ya rona a re tlhokomeleng naga e ya rona e ka gore ga re isana ra be re bola naga ya rona ee re bola naga ya rona mme ebile gape re bola le tsone ditshedi tse e le gore di nna mo nageng ba bangwe ba ka nna ba latlhegelwa ke leruo la bone le e le gore le ka tswa le fula ka nako eo yaanong re tshwanetse ra re ra irang ra tlhokomela ga re tsamayang teng ka ga re tshwara melelo ka teng segolo yang ga re le mo nageng ee metsoko yone e gogelwang mo nageng e latlhiwang eo motho a palame pitse ela ba goga ba latlha ba ntse a tswelela a tsamaya ee molelo one o bo o sala o ntse o lapisa yanong sejele sa bašhaba tše latiwa ya safar re bua tsa tikologo e tla re mo mafelong a beke jaana gone ka ko Asteland Comasdal Asteland ka nako ya bosupa letsholo la go phepagatsa tikologo le simolole ka jalo ba Sitjo Venduk ba go laletsa gore o nne le sabe mo letsholong lone le gore le tlabe le diragala gone ka ko Comasdal Asteland go simolola ka nako ya bosupa e tlabe e le motsatsing la matlhatso tlabe e le motsatsing la matlhatso kgwedi ya Phukwi ba la malatsi a le18 go tla kopanelwa gone ka ko go tlabe ga go phepagatswa Istanbul strata se le sa Istanbul ga go phepagatswa le strata se le sa Frankfurt ba go laletsa ba Sitjo Venduk gore le wena o tsenye letsogo o nne motshwarateu mo go phepagatseng yalo tikologo ya Comasdal Asteland

tore o tshwere ka mokgwa o ntse yang, goreng o tshwere mollo ka se itse, mme ela tshwara mollo sentle mo nageng, ka gore seemo se sa go shaga naga se dingalo ya ka bona gona ka kwaleng yante ga te nne ba tshwaragane le seemo sonese. Ee, malatsi a le mmalwa ba ntse ba lwantshana le seemo sonese, a re tlhokomeleng naga. Motho o montle, re boa gape re kopana jalo ka nako ele ya bone. Tswelela pele na ntse o reditse se romoba sa go sa mmoratwa sa TYSFM go tswa ko go nna The Submarine, ke a kgonyela sa tlhogo fela ka nako ya bone.

ko ofising ba go tsa ditlankana tsa bone kong ko ofising. Please ye tse dingwe dithulaganyo ga ke batle go di tsene gore tla rulaganya jang ona le matsipa a rileng go gore se, mme nna ke tela gate ba re ba re ba tle kwano ane gola ga ke tla ke ntse ke lebile go na le bašwa go na le ba e le gore ke bašwa ba bagolo ke go na le bagolo ba e leng gore ga se mogolo mme ke lwantlhaloganyo young adults ke gore ke bagolo ba bašwa ha he bua dilo tse dingwe ne di seo mo Setswaneng mo Sentšhong mo Aforika yanong di a tsena gore re tlhaloganye gore go na le bašwa go na le bana ga nka ke mongwageng tse go segolo jaaka nna yana ga nka ko mpitse ngwana ka kwa mošwa ke yanong o batla go bitsa ene nna ke gore ka motho o ke ene mošwa gompieno ke tlodile dertefenderta ga ba gaetso ke mogolo o utlwagela motho a re bana ba o raya bana ba gamang no. Dilo tse tshwanetse re di ke ngwana wa ga mongwe ke nna le batsadi ba me ke nna le bomang ba e le gore batsadi ba gone ba batswana ba bakgalagadi batswana ba meragesele ke ra batsadi ba meragesele ba e le gore ke kgona go bitsa motho ke re motsadi meima of kemetse ke re meipa le ne o kgona go bitsa ngwanake he batho wa re ngwanake mme nako nngwe ga o bona motho a go bitsa ka lenyatso fela gore e ngwana ke wena bana ba kore o boipotsa gore ge motho a reng selo ga se diwa ka maikutlo a go ngongwa le o mongwe ga se a siama ga ke dumele gore go na le motho o tla ganediwang ke go bidiwa ke motsadi mongwe le mongwe le a re ngwana ka o nthuse ka bonakwa noga go tabo go nna motsadi mongwe le mongwe o kgona go mphisa jalo mme yanong kgang ya go reela motho a bana ba gamang he no. Ga wa ke gone yanong lenyatso le tsenang gone go supa gore motho yo kana ke motho o ngongolang o godile a ngongolang lebela batho ko tlhatse jaanong o tlile go batla go ntsha kga ya te mo bue batho ba selela gore ya ke bana he tota bagolo ba hebitsa bana ga go molato bana ba tsona bana bae bongwanake a kolongdulo utlwa gore ya harologane le bana ba ba diga jaana bana bora bomang right jaaka ke bua jalo ke re golomo ke a bona mo batho ba baile ba bona didisa go na le bašwa go na le bašwa ba bagolo young adults go na le ya go na le bagolo le gone yano ke ka mo bonang ga ke re ngwe o tla botse ka ntlha lo bala maina a batho ba ba bone ditsha mo thulaganyo ya bašwa mo kgotleng ke tiragalo e ntle e le gore e ama bašwa bangwe ba bone ditlankana dispika tse di dule bašwa bangwe ba go na le ditsha yaka re tle re ba rotloetse go lona ke rata go rotloetsa bašwa gore ba gaetso ga o sena mmu le ga e le mmu o ikemetse fela setsha se ikemetse gale o se baakanye mme sekoa se ikemela go tlelwa go šwa o se ipaakanyetsa ka nako ya gone ba apale lengwe fela wa gago wago o seko wa taboga lebelo la gore ke bomang batho ba tla reng nna ebile ke tlhoka ke ile ka bua ka pheko ya letsatsi ka re maikutlo a gago a tlhokomele seko a dira dilo ka maikutlo dira dilo gobane o tshwanetse wa di dira o batla go dira selo dira fela gore bane so se tshwanetse sa diragana tshwanetse wa aga ntlo tshwanetse wa aga masimo mo setsheng se o ile wa se bua reke o se kopile ka mabaka a gore jaanong a mabaka o a diragale mme yaka ke bua kere sentse o ikgatelela tshwanetse o taboga ka lebaka la maikutlo le batho ba tla reng bašwa ba ba tseneng ba ba boneng ditshatseng di direse we mabane a mabanyaneng ga lekile ka go gakolola ka kganye motho ke la e bua fela ke moreditse a re na tlhaloganye motho o reka ntlo ya 900,000 motho yo o amogela salary fela mpolola gore jaanong kgwedi le kgwedi tshwanetse wa kgotiwa madi a ntlo ye a ka tshwarang tla ke bue ka maybe 9,000 or 11,000 kgwedi le kgwedi o kgotiwa 11,000 ka lebaka la ntlo ye incomste ya gago letseno la gago madi a tsenang mo banka ya gago ke salary fela mme o reka ntlo ya 900,000 a ko lempololong gore kana re ile a bua ke ile ka ikua ka re tlhaloga megabere ke sentle mosimane go lanne ke ikere ke letsipa ke itse dilo mo mara ee jaanong o bona botlhokwa jwa go reetsa batho o tswa mokgang ya gore o rutegile o itse sengwe le sengwe kapa ga o a rutega ebile wena ga o rekegele ka bomang kaekaekaekae ga o ka reetsa batho tlhaloganya gago e tla tlhabologa tlhaloganya me e tlhabologile a go tla mo matlong ga ke a re o tse tlhaloganyo le kitso ya me e ke ithutile mo gore e gore ntlo e ke e tla e le gone ya pelo ya gago
ha o sena go tsaya madi one 900,000 o aga business, o simolola kgwebo, o a ke masimo a keng, o simolola pele kgwebo ya gore madi a a tsalele a tsene a gole a tote ka sengwe se se tsenang. Kaane gore o na le salary ya gago ka ga o na le di-company ka ga ke tsa catering, a ke tsa go apaya, a ke tsa eng hela, a ke tsa di-decoration, company e tsweletse e tsenya madi. Ha pele ha le jaanong bo bona gore yes 900,000 yo ne ke batla go aga ntlo ka ene o tsene ka ga business e santse eme, ga kere yanong o lebile profit or profit ya me yanong ya 900,000 a tsene, kapa le ga sa tsena ka botlalo o bo simolola yanong o beeletsa go reka ntlo ya teng kapa go aga ntlo ya teng ka letseno la gore yanong o na le madi a tsenang go tswa ka ga salary, o na le madi a tsenang go tswa ka ga di-businesseng tsa gago, o bo aga ntlo ya pelo ya gago. Kana ya ga mo matlo a e leng gore o dutse hela o batla go ithuba nako ngwe ga o ebile yana ke anong mo keng mo, ga wa itumela gobane o ne o forsa gago tsa ntlo eo, o gateletsegile o gateletswe jalo gore o tse ntlo gobane ke seemo sa botshelo jwa gago, madi a gago a lekana hela jalo gore ke a tshwanelwa ke ntlo go bo go felela go kana ya pelo ya gago mosha nkutlwa gore ka reng a wa e tsaya kgakololo e, a wa e ngongola, a wa e kgala, mme nna ke ka go gakolola yaka ke gakolotswe yaka ke ile ka tsaya sentle gore wrong move. Ba bangwe ba tla go kgala he e le gore o batla go aga mo ntlo ya ga mang itse dilo tsa batho nako nngwe a ke tswa mo go ya gore batho ba tla ba gora ba re tswetswe mosa ikagele botshelo jwa di-business pele o setse o age ntlo ya gago. Please ke se ke ka go se rayang, ke se ke se lemogile mo bathong ke ithuta mo matshelong a batho le diphoso tsa batho gore motho o husitseng nka ba dirile yana ha o na le madi a lekaneng ga ke bue le wena, ha o le mosa e le gore o na le madi a go aga ntlo, go reka koloi, go nyala go na le di-company o dire no problem, ewa ke a e rata e siame. Ke buela mo bašweng ba ba tshwanang le bašwa ba e leng gore o madi ao amogelang ke ya ko tirong hela ke pele epeiwe bo go elela go ke bua le lona gore tswa mokgang eo ya go batla go dira dilo ka mokgwa o dutseng jalo. Ke legang fast brand engelegang and depressive and stress as a belief tsaya tshwetso e e leng gore ga e mo maikutlong gae ke gore ga o tseye ditshwetso ka maikutlo, o tsaya tshwetso o lebile seemo sentle gore kana motho mongwe nkile nna ke bona di motho ya la a kgopelwa tiragalo ya gore nako le nako ga re o ya ko merakeng ko ga bone batho ba motima di-hike nako nngwe e ba sik ditsala batho ba kana motho a kgona go mo kgabaganya ka kolo hela baki sena seno ai kalamebe e le gore yanong pelo e mahala ba go tsena ko dikolo di rekiwang gone tse dintšha a e goga ke ya go dula gale ke reetsa kgang ya monna ka gore mona o dile kganye ka sekgopi gantle ano tsa sentle ka eng go gaga e se die gope bele gore yaanong ke for sale kere e kgang ya go dira dilo ka maikutlo tshwanetse e nne forsegta tshwanetse e nne kelotlhoko. A re tswelele re gatele pele jalo moreetsi ke thulaganyo ya rona ya bašwa mo kgotlheng ke tle ke tseye pina le bona jaanong.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

tsama ja lo metshameko ya letsatsi la gompieno ba itshwarela botho fa ke tla ke go tsheletse nako e setse e tla e tsamaile mme le ba go ntse yalo ke gore a kere tota ke go nna moeteledipele ka nako e nngwe go nna moeteledipele ka nako e nngwe ke gore a kere botho tshwanetse wa netefatsa fela jaana gore ba dira ka wena ba botlhe ba siame ka sengwe le sengwe se ba se tshwanetseng goke se ba tshwanetseng pele ga botho goke ke tla kagano mme le gale ke gore a kere ke ko ntle ga mabaka a taolo yaka gore jaanong gana lona re tlere ye go le ba jaana metshameko e e leng gore mo nakong e ya bo e setse e tla e tshamekile gore jaanong ba re metsotso e kanang le metlhano mo karolong ya ntlha re bua fela jaana ka England kgatlhang le Argentina metshameko ya di-semifinals e leng gore mo nakong e tota motho re ya bo re tla re e bogetse mo nakong e mme le fa go ntse yalo ke gore a kere ba re ditlhopha ka bobedi mo nakong e di a bo di romeletse jaana batshameki ba e leng gore ke ba popota a ke nako ya England a ke Argentina ba tla tswang ba ya go tshameka jaana metshameko ya makgaolakgang go bona le o kare go nkga go sa bola jaana mo tsatsing la gompieno a re tle re lebe fela jaana gore fa re bua jaana ka metshameko e bakatisi ba romeletse batshameki ba bone bafe fela go simolola jaana ka lefatshe le la England ke gona kere ba re Pickford ke ena mo dipaleng mo nakong e Spence 25 number 6 ke Guehi number 5 ke Stones number 24 ka ha right back ka ha ke mang ha sene James mme le gona gona le Anderson ra kera Anderson number 8 mmogo le Rice e leng number 4 Rogers number 17 ebile ke ena o etsang mo nakong e a re bone ge Rogers o tsela jalo a tsena wi crosser ya kae fela ba gatelela England mo nakong e fela Bellingham Jude Bellingham ke ene mo nakong e number 10 mo gare mole gotlhe jalo Gordon e leng number 18 fa Kane e leng ene number 9 kwa pelepele kwa kontle ga mo ke gora kere Argentina kona jalo ya go England sekutlho mo metsotsweng e kanang e le supa fela arbone Argentina ba rumile jaana Martinez yo e leng gore mo dikoteng mo nakong e o tla leba kgone go ka sireletsa ba e ngata ka ditlhogo jalo ya kae le ka go tlhomola jalo Messi go tswa gareng ga batshameki mme a re bone ba etsa jalo ya go nna ba re ke a foul e ya go free kick ya jalo go Argentina le gale go tswa mo karolong ya bone ba tla tswa ya go dira yang ka yone mo nakong e motho ka rata go bona gore betota Argentina le England ruri ruri di tla tswa di ya go meka mekana ka tsela e ntseng jang left back go na le Tagliafico number 3 number 6 ke ene Martinez Romero ke number 13 fa Molina e leng number 26 ka ha kera right backing right winger bua jana ka Simeone Paredes number 5 McAllister number 20 Fernandez yo mongwe gape number 24 mme fela fela kwa pele kwa Argentina ba roma jalo Alvarez mogo le Messi e leng the captains gona e leng ene the captain mokatisi wa tlhopha sa Argentina gore jaanong ke ene Scaloni Lionel fa mokatisi wa setlhopha sa

ba jere khong kha go sa bola go laha go ma shema no respect ke monna ke go thula o ema o nthula monna re tshameka man ga gona mo go ntsintse gape mo o ka reng motho gona le gore ya anong.

ke bo sorry sorry a a sa jalo tsame ka jalo ka Bukayo Saka tsala jalo England ba tsame ka England mo nakong e bana le tumelo eo Osimane o dire yang ka yona o tla e golola mo nakong e ba mo ya moga go botsa ile le bakanya lo le telele a kene Osimane o le bar kene Gordon o ka rotse ile le bakanya lo telele me fela jalo ge Argentina 1-2 touch let's go le ka go tsame ka jalo kwa pele re bone tsame ka jalo Argentina mo boxing e tona ele fela ba e cross ga e gope fela gore jaano ga gona ope yo kopang le yone Argentina mo nakong e ba tlhasela jaana ka Tia Khlifiko tsame ka la gape jaana kwa morago le gale ba mo karolong eo ya lefatshe la England ba tla tsoba ya go dira yang ka yone mo nakong e ba e tsame ka la jaana ntleng tsele ar bona ba isa jaana kwa kolopong Lionel Messi gangwe le gape jo ra a tsere ga yo kwa pele kwa ke eno le ka ngwe go ka ganya go tswa mo midfielding me fela jo ra a tsere gore ile kare e tla re hela ha ile gore mo boxing e tona o tla bo a le gone e tla wela mo gwene re mo itse fela jalo gore a tla tswa ya go dira se sentseng jalo mo pirmane nya le se tla go mpieno fela gore ga re itse sabe ka jalo Argentina baile ka ya para e tsoa jalo ke England bona ba tsa jalo Argentina ba ba ya mo ga sentle retlo ha ka one jalo le ka go tsameka jalo ba mo di ga Mosimane o le England Messi le tsa phalar monna ema ka dina monna tsameka monna mar ba tsameka ke wa phoso gape ya jalo go England ba go ntse ya lo se se le makarolo nya bone fela go bapa le khubu ya lo bala 15 minutes played of the first half and what a tackle that was by the young man in Paredes sa jalo ba ba tsamela jalo kwa pele England ntlentse no ka Mosimane o le ke mang ha se ne Rogers sampe ke la gape jana mo gare ga khubialo ba la jana e leng England ba mo taolong ya kgwele e neela jana Mosimane o le leng Stones Stones we neela jana Gordon Gordon we sampe ke la jana kwa morago tsa gore we neela jana Mosimane o le leng Stones Stones we neela jalo Guehi Guehi o le ka go neela jalo Spencer dira yang ka yone Spencer we neela jana gape Guehi itse gore nako e le ga ke bua ka Bukayo Saka ene o setse a le mo bencheng mo nakong e the number 7 ba e tsa jalo England ba e batla e le ruri ba e tsameka one touch let's go bona ge jaaka ba entsha mo nakong e e tsola kwa ntle ya gona thago ya botshwaradino bona ge ga jitra ke ene Rod Stewart o batlile go ntshwanela jaaka ene tota o setsa tsela kgola ga ke itse makete ke yaka ja sentle ka se a tlhogo se ke tswang ke se bone gore jaanong ga se Rod Stewart moapedi yolo yo ileng a apela I don't want to miss a thing ha o bogetse movie ele ya Armageddon I don't want to close my eyes. Na na na na ni ni ni na ni na. Ya ni na na ni ni. Ai. Ba ye ke tlo ho bo le o tota. Ga ikitla burisa go pe pe re dumela jalo gore botla re isa gongwe. Ar bone. Ba etsa jalo England te ba etsa ke la jalo kwa morago rago gape. Me fela batla jalo ka yo re bo gare ga khuyelo bala. Ba tsabiki ba morago ke ba batlang ba itshameka gore jaanong e tswa ke bang ha se re James James we neela jana mong ka ga go kwa pele a re bona England ba batla go hologa ka yone sentle jalo go tlhelele go tla go le thata boletsa phala o tla re ngore jalo ntate

assist ya Ramesi. Pickford Olasa khone go ka bogela. Olasa khone go ga jara gore ga e bona Pickford. E be ile khakala a ingamola man. A ingamola. Ga jitse gore go letilweng e sa simolole metshameko e. A gona le a possible review. Ka VAR ka go bo entse le khona e Messi o etse ileng a ba ragela ha gare hale a ba taboga go tswa ko khoneng a enelwa gape e re ha enelwa a ena a mosimane o gape yo mosimane yo a no setsa mme o kare e me mo nakong e eme ke 1-1 Pickford o raga jana e telele ngata jalo ka ditlhogo.

Hai, lo bala lo modumo janong. Eno se di Argentina di Maleka. England 1, Argentina 1. Ba ipotsa ba England gore metota go le go diragetse. Shu. Ashue. Matsameko o setso tla webe. Bona England ba dira jana phetogo Stones o a tswa. Argentina ba batla gore e bewe ka bonako e restart gore jaanong ka Leo ba etsa jalo ba simola go e tshameka Argentina. Bona ge Argentina ba etsa jana ba etsa ke la jana ntlentsele tsa kolopo ya ka mona go ngetsa wa Lionel Messi ona le bana ba le babedi ba modisitse mona go nge ba etsa jalo ar bone England ba itshile tsa jalo ba ya kae ka yone ba tlhasela jalo England taboga jalo ka yone ba ntse ba taboga ka yone fela ya kae baba ya moga e tswa jalo ke Argentina. Argentina ba etsa jalo baba ya moga sentle fela ba tsena jalo ba palama ka yone khubelo bala ba tsena mo Carlong eo ya le fatsela England. Ba etsa mokela jana kwa pele re bone ba etsa jalo ka number 15 Argentina mona kong re tloga ka yone jalo mosimane tsamekela jana kwa pele re bone ba etsa mokela jalo Argentina e le ka dikota. Oh my goodness, makala sta ba tlile Lionel Messi cross ya gagwe gape e gole. Oh my goodness. Adilo di tla hetoga ka bona go jana. Selolo sa phuranyo ya meno. Ke sone se botho re ntseng re bua ka sone. E ngata jana di tshipi. Lionel Messi. O ya go etsa kwa re a tswa a kopana le bana le babedi. A ba tlogela a crossa ngata jalo ka tlhogo mosimane o le number 22 ba re ke ene mangge go loga Lautaro Martinez. Lautaro Martinez me fela motho kare Lionel Messi ke ene monna tota. Notse peditso tsa Argentina o nilele seabe se segolo mo go tsone.

ba di dimetse balatedi ba setlhopha sa England. Re metse metshameko e e simolola, a re bone 90 minutes go bo go okediwa ka metsotso e le robong, mo e leng gore mo nakong e go tshamekilwe metsotso e le meraro go tswa mo go e robong e okeditsweng. Ba e tshameka jalo England, ba ya go dira yang mo nakong e. Pickford ba mo e tshamekela o golola jaana e telele telele, a re bone ba dira jang, ngata ka dira ka ditlhogo, mme fela ba e tsaya jalo England. Ba re ba eleka mo nakong e, cross ba re ba eleka gape e tswala jalo ka ntlha ya go rata tlhelo ya setlhopha sa England. A re bone England bese ya bone a ba e kgoreletsa kwa pele. Ba e tsaya jalo, a re bone England e boela gape e tswala jalo kwa ntle. England go tsena mo nakong e ba dirile phetogo di ka nang di le tharo fela, ba batla go dira di le pedi tsa bofelo. Ke bona fa Rashford le ene a eme mo nakong e, latlhela jalo e teleleng ngata ka ditlhogo, ba entsha jana go tswa ko morago. A re bone ba e tshameka jalo England, ngata ka ditlhogo jalo Argentina. Ke bona ba mo kgatelelong mo nakong e. Rodrigo De Paul o bona jaana yellow card, Rashford mo go le Tony ba tsena